0: ay dasma paha, anu tunay dasma hata, lakhanda. Radio ITN, sabah Sri Lankia handa.
1: Vilabu sosa hatarai.
2: Vilabu obavita ginaari.